0: Eh, kunaka petwa kutumasa kamo kanangmatsa makino to kwegana se nagano tum le secteur sa ninano te mok tu pegno mena gan job secteur ino to kwegano tum se nagano o te seun tigitat no cha mak tsgahi chito kwenyuk cha tsgegno te Pour un grand déjeuner, Bon, côté, tu as des notes, non?
1: Dabwe dadi hon, ewa wi drindo, inu e mon. Tshemendo ti minu gutano, shtei monu. De che ta niu nat, che senta gute shpeten mak tshemdo, win kato datak. Ne e shui tamak che wan, de che tei monat. E gute e nu gutne che wan, ka tabwe yen damak. Nega ish patentama kene tpai na won tabo wen kan sto ab to gutemo kamino gut na na mushu wi kanas nat tam ke him ya gane te pet kawasyut mas to en no tashu inaro wen kai no imet no puto ish patenta gutanyun mag inu tapaj mundo wen kai no imet no puto ti abitadish chichi inu dautna to tosi Mac no koto espeten mat chenno. Ino ei min, e kote den no chen masatu ebendin inyun ka espeten daman. Ino ei min, e kote den chen estatati hin, ke che pastaman kwesipan inu tsendamon, ne tepe tayan skat kamin win. Inu tu chinano, wikuno enda mak stanyuno, we mucho wikuno enda nano, stay mono.

Ang kapitok, Laurent Marc. Nag matagun dat bayin ko lin man. Nasta dat bayin man nao e tristet kong de ko. Sa batagun mam stat sa de nyo na ho nyo sa espasi takate o te. Ita yan. Es wa na ho e buta tamana. Es na ho e buta tamana takis wahan. Ma mo gam sko dat na inan na glas. La glas mo indi mam stam mo. Oh, yeah. Oh, yeah, yeah, no.